0: wale kivu lekele pini, wale kiyogo uke ya uvetuma.
1: Dogorishiode, rugogo na agrumo siya Murang'a County, turahuru tanirari ya raini kumirana 92.8, Gokena FM, ngaka negaitu.